0: Enu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda. Wewe mukisa na wawuliriza eranga woyiga.
1: For that little boy living with me.
2: Buno bwibu baka bwenjiri nubulabilizi Dr. David Chiganda okuva mu Center for Center Mengo wonu kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabilizi Dr. David Chiganda muwelezi cho kusabiracho umubulile chicho ize umusindikile nubujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Renda satu umulabilizi Dr. David Chiganda akuluwa bazo kwa gilo baka bwenjiri ukusiga nangi siage na maso yiba zabantu behoima kakomelo Kenjojo, Tukube, Changwanzi, Kagadi, Nibitu Mibirale Bididani, Mukama Kuomasa.
3: Mbadamu sizamu inamu linya ya Mukama wafe Yesu Kristo. Mukama eva ziwa kuwade chisa no jamu nyumba ye. Okuno nyama soge kabide linya liye. Bible ya gamanti ayagala abo abamu agala. Na baba nyikiro kumunu honya balikura batia. Kukakasa. Oba setani ayagala oba tayagala ogenda kulaba mukama katonda mubula mubu amina kubanga abanyikira okumunonya bamala ne bakola batya ne bamulaba agamba munonye muliraba mukonkone munagulirwao erinya lya mukama lyebaziwe tewali anonya mukama na munonye zabwerere tekiriyo tekisoboka nule chinjagala kukakasa ntio kufa wazewa eguru liwulide okusaba ku mulinya lya Yesu tewaliwo kigambo kyoyogedde kigudde kutaka buli kyoyogedde mu nyumba ya Katonda buli kyosabye ngoli mu nyumba ya Mukama akiwulidde era agenda kikolako si Katonda atawulira Katonda fuye Katonda awulira si kifananyi si muti si kifunfugu Katonda aina matu amina Katonda faulira era aba mukabirira abawulira gwe okatuse bwazi tewali yali agenze maso ga Mukama namunonya na munonyezo obwerere. Taliyo. Musa weyagenda kulusozi okunonya Mukama. Bible yeganti yagenda okuva kulusozi nga n'amaaso ge galina ekimyanso ekigavaamu. N'abaana ba Isirayiri ne bamwegayirira ne bamugamba tukwegayiridde bwobanga oyogera gye tuli ng'ova wa Mukama webike ku maaso go kubanga ekimyanso kiva mu maaso go ne kitukuba oba ofuneyo ekintu webikeko nga tebasobola mugumiikiriza kutunula mu maaso ge kubanga yali ava mu maaso ga Katonda nkusabira mukazi gwe nkusabira musajja gwe embeera ezibadde zikutunula mu maaso zirekerawo mu linnya lya Yesu buli ekibadde kikutunula mu maaso leka kikaluubirirwe nga tekikyasobola amabanja go gakaluubirirwe ebizibu byo bikaluubirirwe abalabe bo bakaluubirirwe buli ekibadde kikwepampalikako kikaluubirirwe obutaddayo kutunula mu maaso aleluya Mukama agulumizibwe nnyo kati ekyongo kimaze lwaki togenda mu Bayibuli yo n'ojjayo ekitabo bakiyita Yeremiya essuula egenda kubeera ya 29 Yeremiya mu luzungu ye Jeremiya mwoyo omutukuvu lwayogereddemu ekigambo kye njagala okwogera gy'oli mu linnya lya Yesu amina ani agenda okulunsomera oba Yeremiya 29 11 Jeremiya 29:11 nkubulire kiri ku mutima gwa Katonda mu luzungu lugamba for I know gamba nti he knows somebody say he knows for I know the thoughts that I think toward you says the Lord thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope, says the Lord. soma tuulire
4: kikubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi okubalwa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma
3: simanyi owulidde ebigambo biwulidde agambye kubanga mmanyi oyo ayogera si kiganda ayogera si Pulezidenti Museveni ono ayogera si maama wo si taata wo ono ayogera si baawo si boyfriend wo kubanga bonna benjogedde bonna balina bye batwagaliza kituufu naye oba oli awo sometimes besingana ng'obusobozi obutuukiriza bye batwagaliza tebabulina ne bakoma bukomi ku kutwagaliza kubanga bonna nga bwe mbogeddeko baana b'abantu wangi baawo akwagaliza ovuge laavu fo naye maama sente zikyekutte paka n'olwaleero boyfriend wa awulira ayagala kutwaleko e France ku honeymoon embaga nga ewedde naye ebyo birowoozo okubirowooza kirala n'okuba n'obusobozi obubituukiriza nakyo kirala taata wo yandyagadde osome paka Harvard University naye akoma kirowooza nakyagala nafundikiranga ganti kale mba ne sente omwana nga oyo mbadde mutwala Harvard oba Oxford University asomereeyo awulira alina byakwagaliza maama we alina byakwagaliza mukyala we alina byakwagaliza mukyala we alina lodawunaga nti kale singa gogo badde balonze kuba managing director nemufuna omusaala nga mugazi naye oyo muntu akoma kukukwagaliza nawulira nga kikomyawo kubanga ali limited nyinayo atakwagaliza byagalize naye nga n'obusobozi obubituukiriza nabwa bulina ani awulira nga bekonti amiira oyo bamuyita Katonda first of all agambye nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza ku lwammwe manyi gamba nti amanyi tokyogedde gamba amanyi aga kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza ku lwammwe nambye nti ayogera si pulezidenti wa Uganda bwaba pulezidenti wa Uganda alina byatwagaliza biyitirivu nnyo naye obusobozi naye bwe bumusalako yandyagadde buli munnayuganda abeere n'omulimu naye naye yeerabiraawo nga tekisobose yandyagadde buli ajja wanajje ng'avuga Mercedes Benz naye muntu biggweraawo naga kale singa mbali nyina obusobozi buli muntu nayevuga oyo muntu ali limited obusobozi bwe bwinawo bukoma tasobola kituukiriza eri buli muntu wangi nyinayo Katonda ayatonda eggulu n'ensi atatugambangako nga bukedde n'olunaku n'olumu nti mwena mbadde njagala musse okisijeni naye munsuseeko obungi takyayinza batuukako ani awulira yakubye engala ani awulidde ŋambye nyinayo Katonda atatwetonderangako teyeetonderangako naga nti mbadde mwena njagala musse okisijeni nenyeza okulaba nga wasigaddewo bantu batonotono mwagenze ne mweyongera nnyo mu Uganda muli miliyoni 48 ate mu nsi yonna muli ebiliyoni 8 bannanga bamufudde olwaleero munansonyiwa kubanga mpise okisijeni nemupika nemusindika neyinza kuba nga alina watatuuka kirabika bamu temujja kussa kirabika excuse tazirina talina budde butwetondera obusobozi bwe bungi nnyo buli omu waali amuweereza okisijeni n'amutuuka buli omu ali wano akeera ku makya n'amuweereza okisijeni nossa ne balansi n'asigalawo ossa ne balansi n'asigalawo n'ogenda ne mbuli ne weebaka n'osigala ngaossa ate okumanya alina mungi n'abigalidde mu ssabo n'amusonsekayo n'agandi bano bafale abange bajja kufiira bwereere nga beggalira mu ssabo nga baddira buli katuli nga bakasonsekamu embugo mbu essabo likwata akazikiza bajja kufiirayo bafale abange malayika kolera ekisoboka njagala balamu saagala bafu ate bali babafudde balirokoka batya wadde beggalidde mbugwagwa bwabwe mu ssabo gye bali funa woyisa okisigen mu ssabo omubayingizeyo naye mu ssabo bakole batya babere nga bassa mukubireko mu ngalo katonda oyo ayina ekisa ayina ekisa kubanga tanze singa nalikigana nga nze katonda simanyi oba mu ssabo naali musonseseeyo naye ayina ekisaga nabo babaweereza n'abali mu bbaala n'abaweereza naga ndi bagira bagwagwa waliro eyo bebalimala ate balirokoka nabo n'abaweereza wangi n'abeggalidde mu kuzina ekimansulo nabo n'abaweereza okisigen ayina amala ayina akola atya ebyo binnyonnyola obusobozi bwe binnyonnyola obutalemererwa bwe oyo gwe njogeddeko yagambye nti ayina ebirowoozo byakulowoozaako gwe olaba ne bwaba muntu munno nga yakyogedde naye nga naawe olina obukakafu ngaomuntu oyo alina obusobozi sikulimba ekyo nga pulezidenti wa uganda yakikwogeddeko oyinza okusula ku muti waggulu sikulimba oyinza okwagala okweddalo netukusiba emiguwa nanga naye oli ebirowoozo byenkulowoozaako oli kyenkupangira oli kyenjagala okukolera ekisaana nakigenda kukubaako ate si kyakabi si kibi kirungi ngenda kikukolera nga pulezidenti wa uganda yakyogedde oyinza okutandika okulya amabanja nga nekyeyayogedde tonakitegeera sikulimba nga nekyategeeza tonakitegeera naye gwe oyinza okuwulira nga ensi yo n'ogisitudde nogandi wano amabanja gange tandikeko n'oli amabanja kubanga akyogedde omuteebereza okuba nti alina obusobozi gwate munnange yakolamu uganda yagifuga obanga oyo eka akulemesa okwebaka nga yakyogedde ate olwo nga katonda ayatonda eggulu n'ensi yakyogera wangi nyina amawulire amalungi gyoli gamba nti gambe katonda aliwo pulaani zakulinako oba okimanyiiko oba tokimanyiiko waliwo pulaani zakulinako era nze sigenda kwewuunya bwe naddayo okukulaba ng'ebyo byakyuka nja kumanya nti pulaani ezo zamala ne zituukirira wangi kubanga bennyina wano mu bayibuli bwe yali alowoozezzaako nga tebamanyi naye nga waliwo pulaani z'abalinako bwe yali alowoozezzaako nga tebamanyi maamanyabo obulamu bwabwe bwakyuka katonda nga akulowoozaako ekiri nga gwe tomanyi yakirowooza ku muvubuka bamuyita sawulo sawulo yali muvubuka wa ku kyalo omuvubuka ng'alunda ndogoyi muvubuka yali alunda ndogoyi za taata we samwiri ekisooka mwenda olusooka omuvubuka yali alunda ndogoyi mukama n'amutunuulira ati n'amwagala ng'alunda endogoyi za kisi kitaawe oba katonda yalaba ki oba kuziwa mazzi mu tayimu oba kuzitwala ku ttale mu tayimu oba kuziggyayo mu tayimu oba yazinaazanga oba yazikongolangako nkwa manye ebintu byengeri ngaebyo katonda byatunuulira naga nti omuntu ono wabeeredde omwesigwa mu kitono alabika ajja kuba mwesigwa ne mu kinene olaba alabiridde endogoyi za taata we n'azirabirira bwati ono nga wamukwasizza eggwanga asobola oddirabirira katonda n'alaba omuvubuka n'amwagala n'amwagaliza obwakabaka n'amwagaliza ki kyendowooza nti n'ayogerako naye ng'amwetaaga naye olwokuba omuvubuka obwongo bwali nnyo mu ndogoyi ndowooza katonda bwe yamuyita teyawulira walole kyetubaako katonda n'akuyita n'otawulira nga kino kyokola kikocupaayinze nnyo nga ne bwayogera towulira ayinza n'okwogera n'ogamba faya ayinza n'okwogera n'osiba emizimu ayinza n'okwogera n'ogandika oyosaa kiki ekyo kigambye faya n'osiba kusiba kusiba mu linnya erya yesu naye nga gw'osiba ye mukama kama nagamba ono kati okuwulira ono endogoyi zenyina okujjawo Katonda nga ajjawo ndogoyi endogoyi nga zibula endogoyi bwe zaamala okubula taata we kisi nga talina kyakkola n'amugamba mwana katutufudde endogoyi zaffe ze zibadde zirima ku kyalo ne tufuna ssente gwe obadde maneja waazo kakati endogoyi zizino zibuze genda onoonye endogoyi omuvubuka ng'akwata muddu we ayabeeranga naye waka nga bagenda kunoonya ndogoyi mu lugendo olw'ewala baazinoonya nebitali byakusaaga kubanga baazinoonya mu masaza ataano bayibuli bwegamba ndogoyi bwezimala okubula bagenze mu nsi ya salisa bagenze mu nsi ya zuufu nga teziriiyo bagenze mu benjamin tezaaliyo a total of 5 regions banoonya ndogoyi nezibula nga katonda nga katonda ganti aha nga waliwo byayagaliza omuvubuka waliwo ebirowoozo byamulinako wali awulira nga katonda waliwo ebirowoozo byayina ku muvubuka nga waliwo ebirowoozo byamulinako katonda bw'abanga ayina ebirowoozo byakulinako asobola n'okuinconveniensinga asobola n'okuleetera endogoyi okubula naye nga yalina kyapanga kyabaza waliwo ekigenda okukubaako kasitaabanga endogoyi zino zimuyamba okutuukako bwe kiba ngaozibuza kimuyamba okukwata atensoni yo gwekimanyi nti oyo neyeba gwolaba oyo mutunulire omulabe oyo oyo nga bweomulaba oyo bwe mutunule mu maaso omulabe oyo omulaba wamulaba ddi ng'ajja wano oyo ndogoyi ndogoyi zezaabuze najja kati yazze welokaamu to CFC tukwaniriza webala okujja wangi sikulimba wano waliwo abantu nga tewaali balabyeko singa si ndogoyi yongera omunkonereko omugambe nti wabula singa si ndogoyi zezaabuze tetwandikulabyeko wano webala okujja ng'ozinoonya naye nyina amawulire amalungi kyoli gamba nti gampe katonda akulinako pulaani ezisinga ku ndogoyi wangi nyina amawulire amalungi kyoli gamba gampe pasita katonda akulinako pulaani ezisinga ku ndogoyi zewazoonoonya wabeere agandi ekyo kyange wangi God's plan about you are bigger than the donkeys you came seeking. Endogoyi. Endogoyi ezaabuze. Katonda yaziyambisiza bwe yambisa kukwata attention yo. Kubanga bwe yali yogedde bwogezi ng'ayogeredde eri, waliroza nti endogoyi ze zikaaba. Tewali bitegedde. Pulaani katonda gyakulinako nnene pulaani katonda gyakulinako nnene n'okusinga gye weerinako nnene n'okusinga endogoyi ze wazoonoonya nnene nnene nnene nnene n'okusinga endogoyi ze wazoonoonya omuvubuka Sawulo okuba gali tannabitegeera bayibuli tugamba n'agenda ng'anoonya endogoyi wuli esalisa wuli ezuufu wuli ejindi anoonya ndogoyi mu buli night prayer ku buli prayer mountain mu buli church anoonya ndogoyi na katonda agamba nti nja kkufuna ogira otabaala nja kkufuna nkulinako pulaani nene n'okusinga ky'onoonya bw'ayogera mukama ŋambye katonda akulinako pulaani nnene n'okusinga endogoyi ze wazoonoonya wawuli agamba nti amiina omubuka bwamala okunoonya endogoyi sitoola eri mu samwiri ekisooka mwenda yonna bw'onoddayo n'ogisoma bwamala okunoonya endogoyi bwe zibula nga n'amaanyi gamuweddemu kyeyava agamba omuddu we nga zibuze ayamuwerekeranga ayamusitulirangako ensawo n'amugamba tambule tuddeyo eka kubanga n'endogoyi ziba gy'okunoonya kirabika zibuze kubanga kakati taata agenda kulekeraawo okulowooza eby'endogoyi alowooze ffe yeeraliikirire, alowooze nti oba ensolo enkambwe zaatulya tuddeyo. Omuddu n'amugamba nti ze mbadde nasirise dda, kubanga munnange engeri gy'oli mwana wa mukulu toweeka magezi. Omuntu asobola kwogera okujja ng'omukkiriza, nakulese gw'oyogere ebibyo byonna obimaleyo, nakulese okozesa amagezi go, bw'owulira gaweddeyo onneebuuzeeko. Kaakati obanga oyagala opiniyoni yange kangikugambe. Naamugamba nti wulira, nga tetunnaddayo eka, mu kibuga muno, gamba nti mu kibuga muno, tebakyogera bwe batyo, mu kibuga muno muliwa, muliwa, muliwa. Oba oyagala kisome mu luzungu kiwulire. And he said to him, look now. Look when? Not yesterday. Yesterday wabadde tosobola kuwulira, wabadde muzibu. Look now, there is in this city a man of God. Wanji? Kamba neighbor going to welcome to the man of God. Look now, there in this city, in this city, a man of God, and he is a honorable man. All that he says surely comes to pass. We are Wamugambo Mudu. So let us go there. Perhaps he can show us the way that we should go. Look now. Somebody said, look now. Ngalinga mugandi wubanga magezi go uli la gakoye.

ng'owulira ng'okutambulako tekugasizza, ng'owulira okunoonya okuko tekukoze, bw'owulira nga olinga akooye, kubanga Katonda ayagala bakooye era abazitoowereddwa. Bw'oba okooye kati jangu. Ayogera bino ye muddu gwe yatambulanga naye. Nze buli lwe nsoma ku oyo ayogera ebyo, Bayibuli gweyita omuddu we. Siraba bulabi muddu. Wangi? Ndaba Holy Spirit mu bulamu bwaffe, omulimu gwe gwakola. Olw'okuba mukakka mu nnyo, nga gye nkomeza. Sometimes amaanyi gaffe nga gakyali mangi nnyo, n'olugezigezi lwaffe n'obukodyo bwaffe nga bukyakola, ye tayogera naye ate tavaawo, abeera awo kumpi ng'alinga kugandi, bw'owulira oko oyo ntemyako, bw'owulira amagezi agago tegakoze ontegeezaako, kuba ni bw'ayogera nga tukyalina enagi oba tojja kuwulira. Maama nnyabo n'ayogera nga sente okyazirina, nga sente okyazirina oba tojja kuwulira. N'ayogera nga enagi okyagirina oba tojja kuwulira. Bw'ayogera oba tojja kuwulira bw'oba ng'okyalina enagi. Ky'ova olaba nga Yesu yagamba nti mujje gye ndi, mujje gye ndi mwe mwenabakyalina amaanyi. Tuba tunaakusobola ng'okyalina amaanyi. Tukusobola, tukusobola. Amaanyi nga gakyali, nga enagi akyali mungi, tuba tetujja kukusobola. Leero mbadde n'abasajja babadde bansomesa eyo ebyabavubi, bandiiramu ne banga nti fe omuntu yenna bw'agwa mu nnyanja n'ava mu lyato n'agwa mu nnyanja, tetumukwata. Ne mugamba mukola mutya? N'agandi bw'ava bw'ati ku lyato n'agwa bw'ati mu nnyanja, bwakka bw'ati bw'adda, olina omukuba addeyo. Ne mubuuza muli batemu? Nimugango omukuba oti aba yakoze atya? N'agamba tiwabawo kye yakoze naye olina omukuba. Nimuga nti ate ng'okuba waki omuntu ayitaga okutaasa? N'agamba yiya, ne kakutanda n'ogezaako okumutaasa ng'agudde mu nnyanja, n'ogezaako omupapirako akusika ne mugenda mwenna. Bw'agwayo bw'ati omulundi ogusooka, bwabbulukuka bw'ati aba anoonya kyakwata, bw'akwata okugulu takuta mukkirira mwenna, bw'akwata omutwe mugenda mwenna, bw'akwata mu kiwato mwenna. Kati mbu tebeesembereza muntu agudde mu nnyanja. Mbw'ogwayo bw'oti nga wakabbuluka bw'oti omulundi ogusooka, balina okukuba n'oddayo bwe po. Ne mugamba tafa. Naganti tafa, tafa. Muntu abbuluka emirundi ng'ena nga esatu nga bw'agenda bw'akomawo. Ne mugandi aha kati olwo bw'akomawo. N'agandi n'osooka n'omuleka ayinza okuba ayina enagi era tetukwata wa enagi, tetukwata ayina maanyi ge, aba muzibu ayinza okusuulayo. Ne mugamba olwo mukola ndiga ndi omukuba n'addayo bwe po. Oba ŋŋumi oba luyi, n'akkirira n'asanyala n'amanyira ddala kati mpwedde. Bwadde ogwokusatu bw'otabasuwa mbumudde mbwe po. Kati ogwokuna omulindo omukwate ng'akwata empuuta, kubanga enagi aba yakoze atya? N'abavubi bakwata bakooye era abazitoowereddwa. Ani awulidde ŋŋambeko nti amiina? Yesu ayagala bakoze batya? Abatanakoowa, batawaanya, buli kaseera babeera bakwegayirira, mumuteza bitimba ate nga yalokoka jjuuzi. Naye buli kaseera mbeera banaye toyenda tukwegayirira, banaye tofumbira musiraamu bannange, ŋŋenda mufumbirwa kati nze, obanga Yesu taleeta musajja mu wiiki emu zigati kati ŋŋenda balagako. Yesu ajja kinyonyoka, ajja yeenenyanga yekka, nze muwe wiiki emu. Ne Yesu tayagala batakooye, batawaanya. Takola atya? Abatakooye bakola batya? Batawaanya, babeera bakyalina options, babeera bakyewera mbwe ensi ekyabeetaaga. Nze munsiba neetaaga oba timunkolako nze, nze bwe muba timunkolako wano mbulokole nze, nze munsiba njagala. Oyo aba muzibu, buli kaseera wakuteza bitimba, buli kaseera wakwegaja, buli kaseera wakutaayiza. Ne Yesu gamba niba akulinaanye nti ne Yesu akwetaaga okooye. Eyo manyi bw'omala okukoowa.

0: ngayo ngayo
1: kanonika kere kokwikia ho umupira live hana spice fm umupira ura watu kwawe umupira live kere kumupira umupira
2: ronaldo